wala shaytan moy dafa lankal suñu borom tabaaraku ta'ala ar rajim moy ko xamni ki dañ ko dak dak moy ko xamni ku ko siyun so sañu dur ko xer setané li tax ni ci do ko rajim moy day ko xamne bu gennun fi ci dakar mom setané ku ko siyun ku nek la ngay def moy fa bu xer sad ko ndax keur yi tasaro moko tasare digeunte yi xajalo moko xajale andi yaq moko yaq len lu nek mom setané mo fay dugg moy tax sey moy walbati nit ñi mo len di duggal ci tiaxan moy dox seen digeunte seen borom mom setané liggey bu nek dana ko liggey motax fu gennon fi nek ci mbedd mi ñepp xamni ki moy setané ah la koy dal moy des na ko door ay xeer ba dina sori lool mom setan da jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet tinangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena salaka biha tariqa su'ada nangul nako ko te moy dugal nako yoonu ñu nara taxé dugal na domam ji ci yoonu ñu nara taxé mudi ki di domam ji ñu tuddé maryama ibnu abbas neena mu dugal ko yoonu ñu nara taxé moy yoonu ñu nara taxé moy dom ji di maryam dadi mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di nur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku ta'ala momit gis ku mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom subhanahu wa ta'ala bu xolé dom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jog rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fa taqabbalaha munangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ti nangul wu rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal ci ko yaayam tambali yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambali yare bo deglo ne mantiqatul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yeb ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wex na fang ko den tambale motax gis nga fi yaayu maryama tambale yaare maryama ben moy dafa ñeuk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaaraku ta'ala nangul koko waye bam ko ko nangule hit yalla tabaaraku ta'ala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakara zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi bat bi zakariya mu ji wax lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñi wut lu bari ci dom adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yi ci seen dom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar li ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy lu olof di wax yar ak yafal moy li ñi def rek bayima mom bayima yi ak nit ñi ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu naan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sabu duge sa bo xamene dugu sina alayha ca maryama zakariya kifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu duge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamne moy makan ibadatiha da fay daldi fek wajada indaha mu fek fa rizqan aw wursak.

0: don won nañ len téré ba baqiyat ahli kitab dañu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wërisal kitab min ba'dihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi shakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk fàkk ci téré bi muy am ci ak dengi dengi mu di la fi shakkin min at-taurati wal injil te la doon yoon mooy téere bu jëgu suñu borom tabaraka taala ba ñu am genn wuute ñëpp ànd jaajat loolu suñu borom tabaraka taala waxoon nga gis ne wala tafarraqu fihi mooy bu leen ci wuute wa ma tafarraqu mooy wuute wu ñu ludul bi ñu ñëwee kon mooy wuute am yàlla ngay tabi ilayhi man yashaa boo boole yi mu wax ñëpp ak inna alladhina ursila kitaaba la fi shakki minhu yooyu yëpp boo ko boole mu ne falidalik yii yes yëpp ngir bañal leen ko falidalika yii yes yëpp bañal gu ma leen ko bañal tax na fadru na nga jóg nga woote na nga jóg fadru nga woote nga def li ñu tuddee ak daaw falidalika fadru jógal nga woote ngir bañ càqalikoo bi am li dal li yeneen xeet yi bu mu dal saw xeet falidalika fadru woote léegi nag jógal nga woote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga woo leen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta na nga jub ñu ñu la ko digale fa li ajli dalika altafarruq alladhi xadatha li ahli alkitab amarnaaka yaa muhammad an tadcuwa annaas ila din alxanifiya asamha càqalikoo gii nga xam ne am na ci nit ñi ñeen ñi ñu nekk wuute mu ne bañal ko sa xeet yi moo tax ma sant la nga war a jóg nga daawa leen nga woo leen waaye yow mu leen di woo nag fastaqim nga jub ndax ñàkk jub bu nekkee ci kuy woote bu nit ñi liggéeyee jubut ñu jubal ñëpp tam li dëgg yow mi leen di woo kon mu nga jub kuy woote ci njub da nga cee jiitu ñu ngay woo fastaqim waaye dégg mu ne ko kama amirta moo tax ba ko Hud waxee suura wax ko leneen saar wax ko leneen saar wax ko alayhi salatu wasalaam daa ne shayyabat ni hudun wa axawaatuha surtu Hud bi jaawloo na ma moog ay yàkkam wala moog ay madam mu di li ñu ko digal jafewaay bi jubal ñu mën a ko digal nga xam ne moom su boobaa amul benn sañ-sañu tànk bu teggee ku fa mar a teggeeku ndax boo xasee ne da ngay woote da ngay daal di teg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war a nekk njub gi ngay woote ci yow la war a tàmbalee kon nag boo leen say woo buñ la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yomb waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëw rek jëlay bagaasam njub bi loolu la Shuaib waxoon mu ne nit ñi wala undu an uxaalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën leen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi tàqalikoo fadru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi topp alquran lu mu tere bàyyi topp alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote ñu ne loola yow nu mën di nel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu rang làkk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gars yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yee ñu indi leen français boobee indi leen ko fii boo moytuwul dana ñu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokkut ak làkku tey bi amma alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te mu macce ba legi lolou kon teriinam du teray muy xel ni dama ñag ñu nan moko teral waye nak lolou du ci am kon nak fad'u wastaqim kama umirta wa la tattabi'tul taqu ahwa'ahum sanbana surat ash-shura ay fuk ad-duru wa qulna al-amantu gamna bima anzalallahu tilep lu yalla wacc min kitabin ci ke nepp tere bu yalla tabaaraku ta'ala wacc ni ngi ci bi ñeul gemna ko yani al-iman bi jami' al-kutub as-sanawiyya yani ahli kitab al-mutafarriqin fi dinihim amanu li ba'd wa kafaru li ba'd tafsir al-bayrawi jittu ñaarel xatum teemer ak juroom ñaar fukk at ñaar wala ak ñett wa qulna amantu gemna bima anzalallahu ci lepp li yalla wacc min kitab ci tere def tere bo xamni bi yalla tabaaraku ta'ala wacc na ko rek man tere bobé gem na ko gem na tere nak tekki woon la ne am na ko manam alquran gem na ko nak am na ko dede alquran gem na ko nak am na ko gem na ko nak man na ko dede ci nga xamni ne gem nga alquran moy ni muy tere dañ la mun set nga diko def limu diglé duñu sekk ñakoy def ci fekku ñu la jël loolu moy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu digal nañ ma it li a'dila baynakum may yamale seen digënté ma mandu seen digënté ini jëgum ne al'adl fi al-ahkam idha taqasamu ilayhi atasmi'u ulum tanzil kala nek dik ni ñentel xatum fuk ak joom ñent manam malu seen digënté li a'dila baynakum ndax
1: moy le nit nan law anna allah hadani lakuntu min almuttaqin su fekkon yalla jubal nama dana bok ci ragal yalla mu ne lool la len di bañal kon ñaar yef ngok ci lim ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jubalon ma bok ci ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqola mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jëngi gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuti ko sawar di bur nga seen ño xamne bu len seené rek dadi fuddu sawara di sanni ay ferñant ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni daggitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigen ñu ñu taaj di xar bobba ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen la lacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bobbi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab nga seen goor guñ jotal jampa ka ci digeunte naq bi jëm suuf da di ñoddi nga daan taxaw daan waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji divriel ki daan wax soxnam divriel mom nga seen ñuy butti ni yow mi daan wax soxna divriel nga daan ni a da di woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam deb nga seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji dikoy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na meral mu ñet di nga ne waaw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akuna min al muhsinin dara bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amul addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal yi ñuy fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko centrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko centrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum fubal kat yi ak ñi jotti li ñuy fubal ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj len ban dir la bal di am ci bop jour bi buñ ko concentré mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam dana ko mat duñu ko man waye waji dem alakhirah neena mom xedul lolu law an li karra suma amon lutal ni li bal di am ci bop jour bi ni ko concentré fa akuna lil muhsinin fa ca sans rek akuna lil muhsinin la bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma al hayati walau suwai'atan faqat li ya'malu salihatan tanfa'uhum in qafalu neena nit ñi bu ñu demé al-akhirah li ëpp ci ñoom la leen di gënal mo di dellu ci aduna ak ci shirak ndax def ci lu baax netti won na leen ca jota yele wessu ngor su ñu leen wax mam sahar tabarakallah law an li kar fa akun min muhsin yalla neena ñetti la leen di bañal motax mo ci alquran ku dem ba al-akhirah reccu ndax saggan gum saggonon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci réew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi jan billahi nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga né man jangon na waye dama fatte suna la julé nga na julé dama am lég lég ma bolé ci juroom ak yoy sumay tudd def ko so nek ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey bëte ak yoy musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yaq toilette bi Allahu akbar yoy la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi jambillah law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin law anna li karra fa akuna minal muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'atka dikkal na la ayati sama ayay fakazzabta biha nga weddi ko waxon na la ne li dana la dal fakazzabta biha nga weddi ko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma la defaloon santoo ma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma la defoon santoo ma ci gërëmama ci lu la neex nga ci daan déglu sa biir bi santoo ma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoo ma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bokk ci ñuy sul jëf sul jëf kufru du dara lu dul sul jëf yàlla defal la teranga gisoo teranga ya xanaa faya ko safaan loolu mooy al kufru te mooy rek sàng loolu yàlla defal te nga waroon koo wane ci say taxawaay wala say sa dér ngir taxawe li la suñu borom tabaraka wa taala litoon balaa baax na rek xad jaat ka yaa ngi nii tay dikkal na la ayaati sama aay fa kazzabti biha nga weddi ko wastakbarta nga rëy rëylu wa kunta min al kafirina nga bokk ci ñuy sul jëf wa yowm al qiyama su bisub taxawaay baa bañ taje taraa da nga gis alladhina kafaru alladhina kazabu ala allah ña daan waxal yàlla lu dul dëgg wujuhuhum muswadda seen kanamé ñul kook wa yowm al qiyama tara alladhina kazabu ala allah wujuhuhum muswadda waaw si yowm al qiyama da nga gis ña nga xam ne dañoo sosaloon yàlla lu dul dëgg naan ko am nga doom naan ko diway sa rag naan ko diway sa mag naan ko da nga liggéey semaine bi dimanche nga sonn noppalu naan ko da nga heureur loolu ñu koy wax yàlla wujuhuhum muswadda alaaxira ngi seen kanam ñoom ñëpp ñul kukk yàlla nuñ ca àll musal te boolu ñu ca ña nga xam ne seen kanam day weex alaysa fi jahannama maswan lil mutakabbirin mu ne alaysa ndax nikkut fi jahannama ca sawara maswan dëkkuwaay lil mutakabbirina ci ñuy réeréylu ah kay képp ku réeréylu rek yëg nga ne am nga kër am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin hadith bi lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reuy wotal ni fepp suuf al akhirah mum do dug al janna yalla tal musul ci reuy kon kon al akhirah lu sawara fess mom fop ku reereelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nek nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaraku taala musul suratu zumar aya jurom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawe alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senuk texe waaw bima fazatihim ci senuk texe senuk takuteef wayunajjillahu yalla sawe yalla muccel alladhina taqaw ñako ragalon alladhina taqaw mo ñi nga xamne mom la junjon ci bop baqara hudal lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi tere tay jafé li muy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem ne ko so doon dugg ci ndox mu ta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mune ngir baña toy ci ndox mi mune ko lol nak mo di ragal yalla aduna ci fina leg leg ab deureum ne warar ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la romb nga far ko bo romb far ko cheikh lu wo dagay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fina sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngat ñibbi peinture yu bari yoyu nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tax peinture fofu nga dem jehannama ngir ñu tolé la wa tuli jël la ndaysan dali defarat ba peinture bi bax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fa dukhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti lu len dal te duñu tit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngok def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéeti tawhid muy wéetal suñu borom tabaaraku ta'ala Allahu khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teurel ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mu fete wo ala kulli shay'in bil munak moko fete wo sam motax waman yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam nepp mbir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yépp wal ard ak liñ denc ci lepp tabi yang ci loxo yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suuf kullu ashiya khazainus samawati wal ard biyadihi non lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ard mom tabi suuf motax mëni su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suuf am jamm ci bir suuf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ard mom tabi asman mo yor tabi suuf والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني دانيو يودي ليغا خامني موي تيرال لين يالا نيغا خامني دانيو يودي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني يودي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو يودي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو يودي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoy perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñet suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mu ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam lajal nit ñi laj bi ma lay bëgg lajlu lajal ma len ko afa ghayrallahi mu ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen lu dul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangul dul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibnu kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibnu kathir dukib ñettel xatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juroom ñett mushir ko ni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu wo ñu jaamu yalla ñun tam sonu ñu lol ci wo la ci jaamu xéram yi dañu bëgg def nak légui ben depo bu ñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su diwene ñu jaamu xéram yi manam li ñuy teural ñun bëgg ko doxal nan ko mos bu ci kanamé ñu mos yow li ngay teural te bëgg ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyi won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilayka ci yow wa ila alladheena min qablika atni la jitu ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وحي نلا يا محمد وحي يونتي لا جيتون تيمير جوني اك ñaar fuk جوني اك ñent جوني مانكي بن ñom ñep اك ياو يالا وحي نلن وون واخ لين لي مولين دي بغا واخ لئن اشركت سو بوكالي وون so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajjaf dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari lumu reey bis biñ ko bokalé ba nga tambulé jaamu ga ba fi nga yam yañ ci zéro mi ngi melni élève buñu dooru zéro lolo tax ñu nan bokalé déssu ko balé ndax da fay sipi jëf li sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar dafa gëna reuy bakkar manam su fekke ni nit ki def doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daldi bokalé at yoyu ak genn wal yépp bokalé ga yaq nako genn way ngi ni di dajalem am mew mu dik ci marché bi jënd mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ab siwo ba mu fess mu daldi jënd ben literu deret soti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu soti ca ben literu deret literu deret bi yak soom yeb ñu tor ko bokale ci bir jëf nun la ci mel bes bu ci duggé rek nun la koy def lu jëf je bari bari num rafet rafet mew xam yene rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jëlé kaas literu deret nak dari koy sotti ci mew mi nak ba ci saw mi ci deug deug yaquna nun la jëf di ñuy jëfal yalla ci xel bu ci bokale duggé nun la koy def la in ashrakta watna ni so bokale la yahbatanna amaluka sajadna sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag def ne li nga def baxna fek yaqku ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso wo xam yene dama seri dañi bondel lol te markal mu jogo ko wacc rek mu jema mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbeeku ba ñaar yépp tali watu bi di bonde nguru yi di barasté ko di wacc muy dem rek mi ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joge Dakar sof na lu mat jinni nguru ma lu ko jégué dum agge ba ties tabarkallah mbolen ñim romb ci yoon wi ñu la sante seen ni ta sant juuf ak ci sant fay tabarkalla ak ndaw ko nday mburu yep fon nan ko mo ag nak daldi droite ci kon bi mi wara jaay mburu daldi wacc nak yor ay tiabe ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amuluka sa jef da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew andi lu bax ndax auto yep nga sarse aduna pour wuti al-akhirah yep nga sarse waye be sarse doora dem nak dafay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala pukerew ma titeru ak yep yi nga xamne dafa yak jëf la in ashrakta la yahbatanna amaluka yanjal musal wala takunanna tasubaba da nga bok min al-qasirin ci ñi ñak té moy ñi gatt jëf ba nopi sonu ci lool nga daldi ñatt loolu lay yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax tafsir ka di ñu ne wa hadha ala sabili al-fard wa taqdir wa illa fa ar-rasul sallallahu alayhi wasallam qad azamahu Allah wa hasa lahu an yushrika bihi billahi wa huwa alladhi jaa li iqamati sarh al-iman wa tawhid mune li moy ci yonu misal ne ko bokale sa jef yaqku waye yunus bi alayhi salatu wassalam mi nga xamne dafa ñew ngir taxawal njindi iman ak njindi wetal yalla manam etage ko ka du bokale waye waxin la suñu borom tabaaraku ta'ala mu ne ko bo bokale sa jef sipeku wa bo amé kilifa gu tolni sallallahu alayhi wasallam muy sa kilifa yalla ne ko so defé li mo lay dal wa yow mi talibi bi nak lu xew moy yalla def la jëlale kon tabarakallah yow waxi nopi suratu zumar aya juroom ben fuk ak juroom bal li fi nek dal allah yalla dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi balillah fa'bud yalla dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxla na so jaxle ne ko jaxle na so beugé ne ko beug na lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek balillah fa'bud tabarakallah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakku murtajja buntum yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci ngoti mukk ñu la dafa nek ci réñu do ci woti mukk ñu la suñu borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegut do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom bo ni allahu akbar rek yaangi mom direct légui waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax bo ni allahu akbar ci julli rek fi nga da tambali dal di duggal ben ñaan ba nopi dal di duggal ñang mi alhamdulillah rabbil alamin wala bismillah arrahman arrahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin dan ni amin lakkan ay arab dadi ruko di lak ay arab ba ni assalamu alaykum wa rahmatullah aksi ko kon yalla allah fa'bud yetal ko wa kun min ash-shakirin te bok ni koy sant wa kun nanga bok min ash-shakirin ci nga xamne dañuy sant yalla xewal gum la defal nanga ni alhamdulillah rabbil alamin waye bul ca yam de su wote nga dem ca lamuy wote su tere bu la fa kenn gis lolu moy sante yalla ndax sante yalla lami do nga duga def alhamdulillah bob yi dama nek yoy dedet sante yalla likoy def moy aw lami ak ay cir akum xel alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi nena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dal ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nan ci lol samay xar deg nan ci lol may deg na ci lol jere jef ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yeg ne yang koy fatali xar mu daw ma ngir mutalal la menen xar motax yalla boné alhamdulillah yalla ma ngi lay sant ci xewal yi nga ma defal yeg na xewal yi samay mbokk yeg nan ko moy kon da nga bëgg la doy motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama qadarullaha haqa qadrihi wama qadarullaha xamuñu yalla haqa qadrihi deug deug xam wama qadarullaha natuñu yalla haqa qadrihi deug deug nat ndax suñ xamone yalla deug deug xam ñepp koy ragal ma azamuhu haqa ta'zimihi wa ma qadaruhu fi anfusihim haqa taqdirihi id ashraku ma'ahu ghayrahu wa sawu baynahu wa bayn al-hajar wal-qasab fi al-ibada wax joju mi ci al-bahrul muhit jukki juroom ñaar xatum ñent témer ak fan wer ak juroom ñent xamu yalla deug deug xam bu ñepp xamone yalla deug deug xam kon bari na nit di mel mbal muy wax mbal muy jëf duko mel duko jëf way mbokk yi ko xamne da ngay am soxna mu ëmb yalla ñew jël ëmb baak leer ba lepp yobbu ba nopi seen mbokk na alhamdulillah koku jarna ragal waaw soxna ci day ëmb yalla ñew jël soxna sa ëmb ba yépp ñu duggal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul te kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamone koku haqa qadrihi kon dinañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daldi bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi ni rek tabarakallah saxar gu daan ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daldi jël ci teewul alhamdullah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ngi ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarakallah nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko nexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko nexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koké buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tege. Kan moy yalla wal ard gis ngeen souci yalla mune wal ard te gis ngeen souci jami'an souci lepp nak bu waxe souci lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci souf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etage li ci nek ci ay tabax ak lepp wato yi ci bir saxari ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ko nda di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi mudd yi mu dank ba kenn du ko gis nun la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ardu jami'an qabdatu suuf yépp nak té suuf yi muy fi nak rek bo fi jogé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ardu jami'an qabdatu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaaraku ta'ala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxom chamoñam dank ko tet xolal fi nek ñun bari na lu way mu nta dank ci gëna ponk la ci ñun mu nta dank Dakar aw xañu ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Urumba asi lañuy bolé yépp al ardu jami'an ak mbolen na ci suuf dex yeek gejje lepp mu dank ko ci chamoñum yawmal qiyamati was samawati mbolem asmani juroom ñaari asman yep matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab nday joram asman yep ñu lem ko ci ab nday joram was samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxina alquran ci ulama yi sa bu ñu ci asman da koy def jam'u li ngeen wax yeen pluriel bu ñu ci al ardu def ko mufrad wala singulier modi was samawati matwiyatun bi yamini asman.

mom mi ni tabaxat wa isma'il ak isma'il ña ngay ñaan nak rabbana ya suñu borom taqabbal minna yalla ñu nangul innaka yaw yalla anta as-sami'u yaw ay aji deg ci ñaan al-alim ya xam li gën ci ñun rabbana ayu suñu borom waj'alna yalla ñu def muslimayna lak ñu gëm la man mi ak sama dom ji ismaeil wa min zurriyatina yalla ko defal suñu dom ummatan nga def ci xet muslimatan wu gëm yalla lak ñel la manam muslimatan lak wala wamatu wa arina yalla yalla nga ñu won manasikana niñ la wara jamo wa tub alaina yalla yalla ñu ba innaka nafsa yow yalla anta tawwab yow ay balikat bi arrahim yow ay ajeremi ji yalla ñu yalla bal ta yeerem ñu rabbana ayu suñu borom wa ba'as ñu lay ñaan yalla nga yoni fi yim ci suñu doom yi rasulan yonent minhum bu jiddo ci seen biir sallallahu alaihi wasallam motax mu ne man may ñaanu ibrahim may ñaanu ibrahim tabarakal da'watu ibrahim wa nubuwatu isa wa busharatu wa nubuwatu musa wa busharatu isa tabarakal rabbana ya suñu borom wa bahas yalna nga yonni fi im ci seen biir rasulan yonent minhum bu jogu ci seen biir rasulan minhum ndax bu yalla yonne yonent jaamor degeunte mom day jafé bu yalla yonni won ben sinwa mu ñew makka di len daawa day jafé lol ñew na len yalla len na len ci chaawon e ceew duñ ko top muko wallahi ndeesan ha wala mu yonne fu yonne yonent ak Allah mu dem nan dama ne naari duñ ko degg wa ba'ath rasul fihim rasulan minhum rasulan minhum lu am solo lay ci walu kep koy waxtan ak nit da ngay xam minhum rasulan minhum tabaraka yalla du nit yadlu alayhim man leena jangal ayati ka sa ay ci senu lak ci senu lak wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani khawbi mo tax leg leg am nar joge fi ca makka ñew di warade fi day jafé lay ndëk dawlo nit ñi tak moy muray ba parce que fi li xam mom moy jigen moy muru ngeen dal ba lay ndëk dawlo nit ñi moy muray ba waaw dafa nit ñi commencé daw ji nak do dem bayiko fi mais limi wax modul tukki sa xol bi bu ngeen ko xamé bu ngeen ko xam nak parce que culture li juddo ci yow ngay gëna xam culture bu juddewul ci yow ba tax doom do gis yaay ba koy gëna bëgg baye parce que ci mom la juddo direct amul ci kisak loam sallallahu wa ma arsalna min rasul illa bi lisani qawmihi jël aya la ñew ci li tabarakal wa yuallimuhum nun la wa yuallimuhum mudilan jangal alkitaba téré bi da len di jangal aya yalla yi di len jangal alquran muy kon alquran ak sunna wal hikmata mu jangal len fiqh mata faabe ñepp jang fiqh te janguñu la xari ñepp degg fiqh te janguñu risala ndax pratique dañu tuk jangal sallallahu alaihi wasallam way zakiyim mudilan tazkiya jangal len xam xamu tasawuf mbokk yi kon ñent ngi ni way yallu yatlu alaihim ayatika way yuallimuhum alkitaba wal hikmata way zakiyim ñent xam xam ngi ni xam xamu tazkiya

nak faatu nga togg bam yag say mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu diw ñu naalu sa jabar ji du tok ngaay me xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk ridon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du foy jigen ni kaad mom ndaw se ko mom mu faje soxla te it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol ndax xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw se na bëgguma sa dara aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu te nako rutya sayba wel waaw jigen bu fekke ma sa sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may baxam waye bu musta sey ku ko mana maye ko dul bayam sey bur la nikaha illa bi waliy waaw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sagam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw ci momu ñu kilifteew gi te it lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisee passé galay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legi kum dox ci mbeddi ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu la may ñu no passé galay ñoo may waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo ñu may jakk ni fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwa kër ga inshaa allah ma dem de kon su goro yi wala bokk su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu dalay wàcc waaye suñu li baalul nag fokk nga joxe genn walu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wàcc ko te jutéeguñ war koo jox genn walu la mu ko jigoon nga faar baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëf jàngur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëf jàmbur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël lu dagan lépp nag noo lay tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu aadama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñuy coow ci ndax plané familiale dagan na su ñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq baa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na ak daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seete ci dagan na ak daganut am na yu bëri yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñuy fase wala tansaw waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seeni jabar yow mi wacc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yu mu neexal lool lay soo ñëwee ñu kadu dama jaay ñëw nga nga ne sopp ne waaw lay taajal la ci yëbu jën bu neex dina wax yu neex léegi ñu lay bësal say tànk booy bëgg dem ñu diwal la ko ba mu jekk-jekkal sa mbaxana nga xëy benn bis wàcc di wax wax di bon yàlla mu ne na bu leen def noonu julleen ci def noonu wala tansawul fadla baynakum yow mi ñu fasa it fasa la bu mu tax nga taxaw ci biir kër gi naan ko waaw yàgg naa fi set nangam sa boobu bëri mu ne déet

moy ku nek bakkanu jamburu nek sa bakkan kessas moy ku tej otop jamur nañ ko soto loloy kessas manam lo tek nañ la ko def lol moy kessas yalla moko tagalal teul ko wa am na rew mo xamne bo fa defay accident mukk auto jamur ngeen tollo auto nga tej beutam kessa ba soju dañ yoy kessa ba rek leer ko acc dem le amul ay assurance ci yoy dina dañ yek ba sama wel rek nga acc dem le waaw bo fa ni kumu ak ni mbeuk ko ñu wañu say point bu fekke diiw ñu wañu say point ci sa bel bu poli jeexé du do am permi mu mukk du do dawal parce que mëno dawal mo tax yow mom permi dafa yomb lool waye boko ñaké tak nga qisas yalla ne ya ayyuhal ladhina amanu yinjigam kutiba alaykum faratal njiyen al qisas fayyu fi qatl tigray al hurr gor gorayati gor bil hurr nan ko ray al hurr bil hurr gor goray gor nan ko ray gor goray gor nan ko ray wa ko ray dal ni la ray amani ne bo len ray ni la ray motax mu tambali fofu wala abudu jam goray jam ni mom bil abdi jam bay fay nan ko ray wal unsa jigen goray jigen ni mom bil unsa ni ray mu def nak gor goray jam jigen juray gor ak yene ni ko yoy wala may na ne anna nafs bi nafs moy ñoo rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray ba mu def ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci islam ko ray sa dom kenn la ray ko xagn nit kenn du ko fayu la ak xagn bo xagn nit du la xagn ndax ndaru bop lu ñepp di tollo li wut dafa am lo xamne nasiyatun kaziba lan yor am lo xamne yor ñu nasiyat nasiyatun kaziba nasiyat sadiqa lan yor nasiya kaziba ko yor bu lay xagn ngay de moy ndar wu ay fu nga xamni mo ëngu yokku yor ci ñepp tollé wuñ ko motax ci walu xagn mo xagne du la xagn waaw way bu fu xébe dañu fokk sa bëj moko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roox paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne fa ci ay fa kenn du fi jamaté ba kenn du fi jam kenn bu fekke nak da nga xagn waji mom dañ lay joxelo juroom fukki gilem wala juroomi gilem dañ lay joxelo ay gilem waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurr bilhurr walabd bilabd walunsa bilunsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay'un dara dañu ray sa mbok nga balé ah balé ga kat day am lu xew du la ray dé waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñepp d'accord ci ñeek mu kenn ray waji waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafetal fokk mu joxe ndampay moy timi digelim lay joxe 40 digelim yi dumbu waw ay million yu xawa bari la comme 135 xawma jegena lol dal motax buñ ko don doxal mané ray na neew lol a boy re super ndank ngay dawal nan xalé pos len waw parce que man nga jaay super bi ko do mara bo bu ngay jox

tabarakallah ba ma dama it amna ñoo xamne buñu rayé seen mbokk dañuy wax ni buñu laaj diya diya da nga na diya moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sax yi dama ni ko yoyu lool da tagal alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxe ni lool da tagal fa diyatu musallamatun ilahi lool dafa dagan dara ne ko ci du lek sa mbokk du tuss jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo la zalika li tax nak ñu neewaji joxe li ndampay takhfifun ak bayfal la suñu yeflo do dañ nan di rek ray rek

benen def yalla moy galankor seen ngiñ ba ngeen di baña bax manam di wax ben bu wax rek dal koy giñ dan billahi ñu wax la nga dañ ya xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay tapale la bu len ko def hatta yundi bilena so giñe ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu anta barru ba ngeen baña ba wa tattaqu te ngeen baña ragal yalla wa tuslihu te ngeen di defar bayna nas digeenti nit ñi seen giñ bu mu len te ragal yalla seen giñ bu len te defar nit ñi digeenti nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdad la alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du len jappé billahu ci recc recc fi aymanikum ci seen giñ lela ci giñ yalla du la ko jappé manam nga wax rek mu recc la ngene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la recc yalla neena lolu mom duma len ko jappé walakin waya yu'akhizukum mang len di jappé bima kasabat ci la nga xamné fagguna ko qulubukum seen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla neena lolé la len di jappé su boba waji waxé lu deug da wara kafara wor ñett fan

tar ni nga yoon def jaay ka ci xariya di lepp xari no tuddu mu ne tar nar bi bind yow nak mu ne roox nga siir nar bi bind ba fay jonne mu ne ana ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nek ci yow gaay ci ko ndax non la iblis def ko tous dafa tar xolal lim liggey ci jinnu yu ndëkk ya mu jall ci jinnu ñaaral ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go ya xolé ndax bo bakkar rek du bax fa sa jëlu illa iblis iblis lu ko tey ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñewé yalla légi lank na ci jot yalla nak jangal na adama kéro tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako bëgg duggal waye aljanna ci duggu fa ngir tok fa ak bay dédé da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngui koy jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem sesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gëné nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay ñu jang wala ñu bëgg école normal li sen jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci biir jangu kay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg ne tokki daara tar bo xamne bi nim de jep tuwap lay lak olof xale ni xon du ko xol waaw ni nga dege tuwap lay lak yi mu xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama biir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam naa mu ne ko dam lay def lo ben stage ngir ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé len ba suma ñu wa defal nga def suma la bay nga bay sëriñ bi fu wote waye bo fi téré tuk mbaam mes kenn du bay laj ko sëriñ abdoulaye

nga ne ko mu ngok mbam ni fas la mel wala ba fas ni mbam la mel waye moko su tuti mbam gën ko gudd ay nop fas gën ko gudd gën rek bu gisee fas dana ne li lañ ma doon wax lolu moy misal alquran baqara ban na ci nak bari nay misal lu nek yalla misal nako subhanahu wa ta'ala ba kalam na jamono yi ñu xori dañ doon wax ni yalla yalla amul fulla ñu wax ko sallallahu alayhi wasallam ñu ndax lan mu ne ndax yalla ni mu toll muy wax ay misal di wax ay yo lol dal du fulla motax yalla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'uda fima fawqaha yalla amna fulla yalla mu ne kon mi ngi sadde masalan ci misal qaryatan ben dekk dekk ba lu ndonon dekk bi dafa nekkon aminatan lu wolu la won manam dekk bu am sécurité la won kenn daw fa togn kenn amul won ay agresseur amul won ay addu kalpe amuñu won ay faqman dekk bu ñoo yeb amuko won dafa nekkon aminatan fo tek sey yef bo ñu fekkat ko fa so reere da ngay wër ba gisat ko dafa nekkon dekk ba aminatan yoy yeb amuko won mutma'innatan ne deg dekk ba ne deg du am ay grew du am ay sanni xeer du am toj ay ndir du am dara daf ne won mutma'innatan dekk ba dal ya'tiha daf ko dan dikkel rizquha warsugu dekk ba ragadan ragadan cik neexay mom dal warsu sen warsak daana nek lo xamne da fay dikk ci ragad bi si'atin wa kathra bari lol dekk ba bu warsugu dan ñew dara ñew min kulli makan ci bepp barap lo def am xaliss dekk ba da neexon ba lo def rek am xaliss tabarakallah dekk bi nak bu mel ni aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragada min kulli makan yef ya neex ba yef ya neexé ba mu upp su waxtu jullu joté ñu na ca nosga bu koor joté ñu masalé koor ak ñak woor jigen ñi tambulé sunni seen yéré muy gën di gatt goor ñi wal batiku di lettu ko am dom du yar baye mbedd mi yalla neena dekk ba fa kafarat bi an'amillahi mu wedd xewal yalla ya ko an bu sur duni alhamdulillah ko yar bu sur duni alhamdulillah ku wuti liggey am duni alhamdulillah ku liggey wacc mutti ci auto yu ben auto yu lola ba nga ak ci sa keur doni alhamdulillah xana ñom ñep fa kafarat bi an'amillah dañu and wedd xewal yalla ya fa azaqaha allah yalla solal dekk ba libasal ju'i mubum khayf fa azaqaha musalal ko allah yalla lum ko solal libasal ju'i mubum khayf baatu fa azaqa nak day tek ci masal ko yalla dako masal mubum khayf waxinu alquran la ndax mo balagha masal ko mubum khayf moy solal ko ko mu koy waje waye dañ ko djigi ba mu masal ko ñu fimi ko non la mel waye mu bam xif daf dul toti ndax xif du xaritu kenn do dem ci genn keur bañ tudé fa nit xif libasal juwa mu bam xif la yalla masal dekk ba wal khawf ak tit ñaar yu nekk fa legi